Mukha na kayong bilis sa ito na hinang takat-sakal. Kwan ko, anak kwan, sali domingo. Anak kwan, domingo, hunsh, kakalish, beli po, junio. Ah, kuna chikli domingo na kanachi sa na rakelito. Mukha na sa ito na hinang chokeri. Anak kwan, kwan ko, sali kablaku domingo, ready tiempo ordinario. Xcotanquil, San Luis, Gonzaga. Ogana kuilah mayab nige sultikana kung ko sa likukupse, kukupse likutanay. Ogana kain disay cholakil chokere patio sinakanan sa sali chol. Aran choke chirabin kile. Likahil chalin sali hola lain nimli kakwa. Tok tsakal sa lahib honal. Aran kawa Francisco beb. Chorril bali kakangelo ba. Sa cholakil chokakwe kwa Francisco. Ogana kain lisay cholakil bicho kere pantio sinakaran choke chikabin kile.

Lirati neko adios reli domingo anahuan. Oshinjotika chokeri kuikuaras le santilhu narune que sik sale santilhu lirakal lirati nekakwa. Licho coche rabinkil lish abimanke aran salien. María aran sali santilmish marajokan ahui sali hongkong chik angel. Liratin li Dios. Ang nakataw sa lishuli San Pablo, Rebla Roma, sa liog kaplaho ut o laho. Eskos kuitin, relichityan na shbangkun chikwin ki okchak limak, sa ruchichoch uchban limak kicha likam. O kanak, likam kichala sa shbenep chishkunile po yunan. Banak chishkunile ke mako, Naktok mak achak lish chakrap lak Moises akwan chak li mak saru chichoch. Habanal ma anin nek ehesh mak naktok mak ali chakrap. Aban chalin na kikwan chak lakadang tohrikin lak Moises likam kikwash kwankil sa shbenep li ke makom usten ka ke makom rikish etbal chakrap li Dios kokish panu lakadang. Lakadang hakun si halam u litokton el. Abali u silal. Makukunta kita rikin likat batin sa iskabali mahag hun si kuing ke kam si skunilem. Abanak ako lisnima rusilal li Dios kukwe likamatan ke bil sa iskabali rusilal hun si kuing hali Jesucristo ako na kinuntal li rusilal li Dios sa iskabalem. Ratin li Dios. Was kwitinish kabili rakali ratin e kakwa. To bichang rike kulichen bich ta chalakli lok lak chabile silang.

Ang nagatiyatsirisa. Utla at piling ka nagatulak si Tihok Domingo. Lahat ti maripek chikskuat, marihalan chiklik angel, maripatsong pelotik chikskuat. Masak tabis chole ko a Jesus, stiepa la kwesil reli chukwabek Dios. Makwan tabi hunaka a bueno conducto, makwan tabi hunaka referencia nakaan chapil nakangelan, chapil akbichanel, chapil akwakpanel, machatareli kakwa, lichukwabek Dios. Malikwa Jesus tabitis siya, chapis pelotik chak sa li Domingo, hap chak ireche patsong, matasawok siya o li kakwalitin. Aning ka, nakshatok sa li iglesia, nakshatok sa li iglesia, siya kanap ako'y brubay chakrap li kakwa, siya tsektana li pelotik, siya tsektana li pek Domingo, siya tsektana li kanak sa lakotsot, siya tsektana na kikachik na kakwaksik sa iglesia, makaan siya tsektana. Kachik ito na kakosla na kwan, tingsik sa iskanghel yung tukwa. Anichit panong iskanghel yung tukwa. Anichit tapichang, anichit akwakbak, anichit tiyapasin, mariko chikanchal te iskeng honal, honin tiyapasin. Ang hunli, likwing, liishk, lihwal tertoistak, chiruli kakwa. Kema kretal kwi koksula in na kemang kwipli koksul chiruhun sentachan uta in koksul matoha tarachik la at li kwink li ishk nagtatulak sa iskanghel li kakwa. Matohla at tarachik in ka terto kazak. Narak na siya na kun li kwink li ishk li na apin chiruli Jesus li nash Pablis chakrap li Jesus kual terto istak. Li Jesus kual nasao ischol chirish. Ispanakan kwan choon, chichapasin, chikwakpak, chipichan, marichu okeng, kaninaw kachigruti ispano. Li kakwa sasa ischol chirish. Amanan kwi khunsut nakmano khunsutin ka. Marisa halan chikli tihle pasko, marisa halan chikli komunisko, karo chokat. Ani pirak panong kalak angel, linakulak chiru liko a Jesus naklaat raktat panong kalak. Ani rakbichit tiyapasin, ani rakbichit okeng, ani rakbichit hilang sa li eskain sa li iglesia. Pechanak maka, matasahok tabis choli kakwa nak. Makaep chikli Kristian li nekestial chakbichang rahlal Domingo. Makaep chikli ishk li kwing li nekestial chakbichang li nekestial tsakong Domingo. Matasahok si oli kakwa. Pechang na kita. Kwilista kwa shteng li Jesus sa lachuam apin chiru li kakwa. Panulis kanghel ulakakat sa li iglesia rapinkil ratin li Dios akong sa likomunik ali Jesus ta sa hok sa isto manak li Jesus chan yo chakwapinkil la intin kiere sil chirulin chukwachan nakaan nikinishra nashralin chukwa nashrali santil musikeh ti okem chirish ulin ka chan tin kiah kwirelin chukwa masakoy Matakwa nakli Jesus tieli kyal chakwish umarak tieli kyal chirish li Jesus renatat kangelak chirwa. Kuinka shakwabinak shukwakhel runak li kakwa Jesus tishye aish kaan aktikti hunsut nashik hunsutika. Akuin kaan aktikti bek nashik Doming pelotik nashik Doming masakacho. Maten kachik, makwilchik, kwit kamsirik, kwit tanek, sabi, kwit tiyatsrip, stiyatsakri parang, amaka nagagwakna. Makachish kahel, tiyalapaling, tiyalatsang, tiyosaru chichok. Awut kwili kakwa Jesus, tiyabila kwisil, takwiling ko, takwiling tiyum, stiyakher, manu usilal kelakuk sa ispena tinsantil chukwa. Traklis chanatumin, tiyateng ak, tiyaklis tumin. Makachilis kwa, chukaklis kwa. Tihok li kakwa chakwish, hanto okeng chakwish.
Yapanan, kui utinkau, nakatula, kinka, sa, sa, cho, sa, la iglesia, li Jesús tiste, inka, amma, kanaraja. Ilak charuta, oso, kanan, matyajel, mat, kamasinje, ma venen, karutisket, raque, kanan, jotokyo. Jokana, klinale, panakuan, nashieli, kakua. Ajel, ruchan, kuang, salischa, rap, li kakua. Kamash, kabi, Shrach liqa kwa Dios nashkanap li shakrap chitzibambir ken kwa Moises renak to peet chisa. Di kere li salmo shkatihuni ka kwa china sumechak shpanak chabilat. Moku chabil ta liqa kwa kwinka tapano li shkakhir. Charu ta kwa chabilak liqa kwa kikin jalmin bila kusa li shkakhir bitan. Mira na kakuaxik sa iglesia. Pumpukat sa ochot. Unesco acto kat sa ochot. Charu sa acto likakwa. Kukin. Likakwa naksa chol. Chokach panong kilik angel. Mare mesun kwayak sa iglesia. Mare disin kili mularan. Kakapayak. Chokach okeng. Renak chana us. Litig laba. Marak chokach ispots balin alim. Umarashat sa konchibichang. Makacil saya an rarokat bispan di kakwa kuyutinga suku hel rapin kilis kapi ceruli kunalai

Akoli Dios kwan katsali santil chosha. At kasantil chukwa. Akulup shakla santilalakwa. Kawa Jesus la ati ka kolonel. Mantyo siya kwa. Mantyo siya kwa na kanakwa na nakacholop chikulis siya lalil. Nakwitat katake takapabli chakra parkwa siya kanap. Makachinak na sa hola chol kikinakwa. Iwot kaket hunli chakra chiruli domingo in santil domingo na chala chakilal. Moko tinketa li chabil na lep tinkere lin chukwa na inkana bin hip mag emal kanasik tinkere lin chukwa ti okeng chiris kui ut chabil salish kakel tinkere lin chukwa na kanikin siya ni anita tsekta na kwe chiruli tenamit tin tsekta na chirulin chukwa chanit limah kwa Dios. Akweli chosali ruchichot. Akweli chu amehat kakwa. Mantyo shaka akwe no kuak ese ahlakwa. Mashpanta shak chabila li kanale. Mashpanta shak li katikilal. Shpan panakat kakwa. Kwanko salimak salimahelalakwa. Nakakskup singkil kip chaku. Nako si chichinat akong kakwa. Marekaka bayak. Marili chapasing, marili kwakpag, marirabing kila lokla santil atin, akakabayak. Tots akong krikin sta balrulik aron na kakwak siya kalapa. Ang Diyos pa na akwe, tiyoko chirabing kila na kwak. Kakwe rikin sta panung kil, linagulag siya ko, tatya kasil rele kadyukwa di Diyos. Ang Diyos akwe kwak. Mateo Shakueli, Radio Li Estéreo Gerardi, Radio Tesolotlanacua. Mateo Shakakue, Nakshakesh Nalip Likuin, Ti Ishkli Shakipan Shakreli Radio. Mateo Shakueli, Loklaktsu Laran Shukanem. Nakhteram Litsul Shakanapakwa. Aran Kwanchakli Antena Lina, Kutuk Lishjab Lish. Lishmetseu Li Estéreo Gerardi, Nakulak Salihunghung Chakung Kapla. Osop te siap lahat ng amin. Marikuan siya kli jokep siya bingke kung kaya sali chahel. Kung kaya sali chahkilal. Kung kaya sali mahelal. Mika chiksa kung kaya patkakwa. Diyos sa kwa teng ayab lahat ng amin ta kwa. Mari utak kwi, mari kung kaya sa chahel. Hosh kapya kwa. Ling atin kesh kesh chola kwi king. Chantarak shak kwi sharabi tarak la kwa tina na kwa. Kwi tarak tes chot chor tes khalis kao sa kwa. Ninkye na kwa la kuyum sa shpena ba kwa. Manak laat hun litikil Dios likitikil ka kwa. Matyo shak kwi kwa Jesus. Bantyos la lok lak santil atin shpena kwa. Bantyos lin kawila lin chuam sa si kwe. Toksin kulun sa lirominga. Kung kipta na, likas, likitsin, likana, likwink, sinarabi ko siya man o tanakwang kami na kapchika ko. Karus halong kiyo. Likatyuam tiyal lumelo, tiyabanan, mukwatak panak tiyal lumelo, kapiyak pan likakusbal, kapiyak likatsyabil na lip, linagatikiyat ka ko. Kawa Jesus, matiyo siya ko. Osobte sili rawi. Mateo Shakueli.

Miguel Chamil na Telemac Estéreo, Geraldino, at kawa Richard. At si Kamingil, kawa Richard. Huwag na ako sa TikTok. Masakal si Jokes Kamingil. Sa ito lang hilwi siya lakbar, kumanes at kuwaye, marimba, madera, chapingas. Lish marikumya.

Abis akal ka na margarita ulaw kyogo siya ning kinaktosik siya na tubali akach malakli kekeso malakli alaw malakli keh ka na margarita uti kwers kwa na karuan na margarita sa chulge jokre kawalwis yalibat di sumatin siya kunile ka na flot kawakol kaya ni chikwanga saran siya kwel sa ilechol sa shkawa ka na margarita kwaye kwaye kawalwis Resk toch pali ramli kana margarita.

Natakal ko nais masale chol sa li e kuwain rally ko tan lunes. Webs ka kal rally po kunyo. Anakwan sa li ka ah, balawan ni kuwak sa kibat. Lani ke lao li ralas pa ko li tinamita kerchi. A Guatemala, a Hachi, a Pocomchi, a Tolteco, a Capulteco. Webs ka kal sa li ah, Gregoriano. Kuak sakibat sa lika akblaw abanan enatiglali osla hukal kutan reli nas kamsak manyal chitustu chichanako ko lika akblaw manyal 260 días sengo sa kaisla natin manyal abanan choko dimil dimil chebal abran bandisheret kalahev kasas kaspali obonar reli ekubat ne kestaliman masale chol chano chenumsi le kutan chano chenumsi le kangel juaxak juaxpech juaxtenolchich juaxkuanel kaslansham juaxpojonel juaxkemonel juaxmesonel salio choch malajokan aquí mare aquí xorolkua mare kagana karunan chistinaran lo único a ti naxali radio habana nan sasa da cholistin.